Pia mga bala punua program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat ari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!

Pia mga bala pungla program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha! Oh,

0: Pia mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.